시죽 드종보 나서 똑잘라 네 오드나러브 세미샤 기도르이옴니 다다나 클라스티는 아니 이르바셔 슈수 즉 최년 어제 소지 가제 팬도라 이로니나 다당을 리고 기부 네 나자문 똑지서 주 넘버도 보 노지 주지 여러도 변제 말아줌 다 고우테라 보러 어려라 김산내가 이네 고 나서 똑자데 나야 즉 시죽 다딜라 미강보셔 미진내가 고우테리도 레이맹 알강보셔 어려다 Udla rabur, ta samla thongnang kanbin nangsha, gaw nyongshu. Tata shusume, chige gai na, mi katbu shumbur, papuzo nangsa degin manu, old age home ga, ayy mem na nga, bu lani yasugunam ta, ayy mem zikba, zikba, zikba, zikba lani, kaangbo. Orayla, gyujin la kaangbo. Gyujin, udin na nung nishinde, ta gyusay sigan yayu man. Sinye na rang libu manu me da, sam sem je ganjaya takda maradum, lemine ngan gesarum, Charbetsi, Sujumoto, Orela. The Jujik Siagoda, the Nedba Yogin Nancy, Devota, Kashini, that Nam Cherbur, Nam Cherbota, Nam Yerlangosme, Yerlang. The Planti, this guy, Planti, Gavosolada. Though Duzuji Chomede, we are go, go, go, go, go, go, go, ya, ya. No Marine, ye joke to Zomber, that Nimanying, Orela, Yenin, ye shim, within the Samotong. The Ijik Duga, Samohan Tongangan. Shu Kanun Jejuria Ganga. Tajik tawang imbur, tasa imbur, kumbaga sugun, mekan shu na tesa, katbushongo yin tajik pinang kandin yaju na, zakatsiki yorti nome, mani tangyola, benza guru tangyola, utansi chuzi nai sum blidi utsi kwar yume, ijin sem kitbu no yina, torjo, surjo yaya, ure, utin yasu yume, utin otos, tatsu uji shu yu silo yina, chik sem nya uji na ne, chun ya practice, subo kumju imbur, utnakambo, nyam nyong otu de no yina, shu buji kawra bur, utsi pen yumda, Tada ni practice ya ya. Tada bijun munu samye ni ta munu. Tada ni ngadang adang adang adang ya wu yina. Ni shubu chi kogu maraji uden pechiyo ni gomda. Ni wa chumbu suyabar chiyo yin. Chuyo dan shatang ta dan ni tegum la su tsuruwa dan. Yamba la su chibayu dume dunga chi midong ni dan. Ta? Chuyo ki chikba. Tada na shusungu do. Chuyo ki chikba. Muru ki rangsa kyu ne yu chikba. Shatang ni na changma na orila. Changma ni na tada nam tsigung buru chik. Melong tsiji u. Chik kun la resungan la utngoto la redume. Yang utngoto menu tegum nyana, ta nye beikim dunye, yang semga sinyogoso la dunghe regime. O nye bremne dunye, yang dunghe regime, dobje matabu orela. Yemba nyana, tegum la su tsorwa, yemba la su, yemba nyana, chik lubuga ma la shung, ma dokje chun la shung. Uti yago yina, yang uzo dunghe te nome, lubu dunghe te orela. Utngoto dunghe bru bru nangsha, seba gomde gomde gomde yago yina, Dunghe je muno shonghe yum yongda, dume dunghe chi me tongsu. Udngoda dunghe pruwa nashe, plang ti, plang ni gambo gombo shukje, samlo tong mogo su sivarla dume nyogum. Pena machar ngoda, da onga machar muno me orela. Machar shen, machar plang ti chi uina, nogore chi me da machar ga, pena asam ga ge, deli ga ge su uina, machar se da chi yurangi me ina sha, puna ya yu duzo muno me. Oda desh ni shen machar se chi inye kongsik sepne nga orela, kibbo muno shong. Tā nukore jīyam, nāndi jīyam, ijīk shūjīyam, utnā kāmbu samnatāng sūgu yīna, kōrī yīmē. Tā nukore būnā wāyā nukore sīyāna yāgā wārē. Tā shūgu shūgu jī machāyīnī gu jī simnī ngā samnū kōrnī simshī kībū mūnū māshūng yī sim pīnā gōmnā ngā yā, utindirī yī nūgu nī gōmdā. Sātāng chārdāng lūngsūdā, nēdāng chīngdāng dēksūlā, dāgā sērē mējādā dēdār jīnā nēbā pēlsī. Sātāng yīnā cīw shōngbūr, yāng sim kībū mūnū shūng, yāng ngābū shōngbūr, yāng sim kībū mūnū, utindirī māyā gu yā nyōng. Yāda dēsh nām sōdō nye rāng sēm kīpū mūnō yā nēngā dēsū yā dā nām chī shīnyū mūnō dē nē sāma yā nām sōjū mī gāngbūshā sō mē dā wāngā bēn chū shī Yīnāng tīmā tī gōtsī shī sō mē nā mā rī lā mī gāngbūshā nām sō mē shī dā yīnāng tīmā tī gōtsī shī gāngbū nām sō ngō dō yā yā jīk sēm dē yā sū nā kiong yī mē wā rī lā Sā dāng chār dāng lūng sō dā dēsh sō dō dēn dē dēr dō ngā nā kō nāmbar dā bā jī yā rū nyū ngā tī yā dā nām jī ngā wā nī yā udēn dē kōng sī yā prī prī gā udēn kōng sī yā sū gā yī nā shōg mā nō nyō mdā Sā dāng chār dāng lūng sō dā nē dāng chīng dāng dēk sō lā nyā nā sā prī prī lā kōt nē sū lā gē wā nē sū lā wā rē lā tsā lō tsā lō kham sāng mā nō lā rā sū yī nā nā shōr jāng mēn chū lā yā yō ud nā yā gō sū mō dō ud sē tsīm gā dōng yā yā yā sū dā mā nō mnyō Sēbī kī līwī nē ngā tā sī sī ngō lō nyā nā tā chē sēbā nyā nā kā tēn tē shē nyā yō lō rē lā sēbā nyā wā chē nyēmbō, nyēmbō nyā nā nyō mō yīmbō, nā zā yīmbō wā tā mū nō chū yō gī mā ngō tō tē shā nyēmbō wā nyā chū yī kā wā rē nyēmbō pē nā nā zā ngō tō tē nā sū yī nā

0: zashomade jumni tarba thomade jumni tarba je nyebar do thobgo sotene ud matha bo yina ta gishina udan ko ne sam ut semsha nyenjung ye dobla nyenjungus ta nyenjung ne oje gayara yulo yina dungesha pangju thoga samna thong yina nyenjung re jumni lala da ge tha thona pade labar che gyur yus lala sheng ge tha thona bojen jebar jowa yune minase naga nei nomni lala ne na mi bag thi ni do morela mi ba de si yin yin rang ge kha de dong yin na rang lu bu ne ge kha shong la ore la pe na chi ma mi na yin bu ore la police law of them na yin bu chi to na yin bu ma yin bu odin ga ge ya thama ya ya dan me thama ya lu bu ge kha la shong yin na ba da dong sim shong o do de mang shu pa ya rang ge cha chi ge kha bu do na ga bi su ni ore la ngo khun ji de shi ke li ni ore la o de ni me o ni ya ta pa lu ge mang shu ji yin ni lala da ge cha do na da ni na rang su su sha cha ni na kha sha ni ji me ore la kha tong yin na pa o ten ba ni na pa o ni na sim na ga lo khop ji ore la mang shu de ge yin ni tha ba ge ji ra ta lu ge mang shu pa ra ge yin ni me khar de lala shen ge cha do na ni ore la me khar de bi shen ma ga kha cha lu de tong yin na bo ji ni na sho chang ba chi ma ra faint ore la ko to me ma ri ge gen pla ja ya u de ni ge gen la no ni ore la u si lo ni na Mikhardi, Kratongaina, running a log of Manshushogan. Mikhardi, Krahanam de Dongaina, Playa Marigan, Naganime Orela. Lala Shengi Tartona, Bojan, Yelwanina, Faint Orela, Jagi Yumni or Jawa Joyous. Tawana, Kratonga Tira Ime Orela, Kratonga Tira Im Shende, Kratonga Simnanga, Samno Donasi, Naganime Yogda. Dine Simjing and Denda, Darmesuli Jurbains. Deve neva kesicin dungenam ye misu ju ne da. Dine simgen ande na darmesule gurba yinye na sim ne nga ranse samlo dondan yimye. Bena pao mami na kratombur bena loko manshu ki usu. Loko munu mitisi kratombur ma rige su. Ud neyga kratonga ti yimshinde sim ne nga samlo dondan si ti dungen ga dungen shonge me. Ti ji dungen munu shonge me. Ijik se pisak chala ti ga madya yu munu nyegomda. Tawana siya gusulo nye na Dewi neba kese jengi na, udah modo rang lebo imbur semga halam halam kau udin rubber, shorjang cik semki dua mana udin maya gaya ya, cik dongeng se rangsha, dongeng tiada thabaran ini, orang lape na lebo se malah halam dicu suy na, oso ta.
1: Lagi nasta da, namter liri ma, kese cimbo siwa lasi, cie nangu cunjuk cimbo. Trugu tenzin gyurme rinpoche si monge ka gyurya teshe nangu tang sanme chakmar mutuya san nangomur. Langi nao zungmar mutuya noo nopsuze lengache namtara lirima sanme tongimur. Langi nao uddebka namtara lirim chudus. Midre meb kilo haaskya jilin nang kiliti. Midre geti nang kibil chinesika langi nao shu lirim gyagar giyon lungtinga tawang jangsang shudumbur. Langi tsangman dup tutsu liyanin karmakili jiyoni. Langi nang da lung tingang tawang teshnub dikman bag lirin ba nang kozodur. De chilo ngidong kili gro log. Chinda dun bag tarik ti boygiolo ngidong genin kini jiksum rabne meda log. Banda ngapak ses jinis reza lakbu yumbur. Langi nang da deshuk nesul ge tensho ba nang lopsang dup tun yusan nang sa. Gyagar silung kushib narindir mudisi si sungu ngena. Gyagar gyekab, yargye gongpil, toyu toka, chagin zobo, digital, India, niya, legu, zugu, noosi, yumbrungiye nangni. Nabullo, jitek, nyangsuje, digital, India, niya, legu, zugu, no, zogsi, misi, kyamp, usumdu, banansha, kyona, bumtongta maap, sha, Pando Roram Rasu Nombringia Silung Kushap Narendra Modisi Sung Nombur Dada Sambaje Digital India Nia Cheji Tsoksi Mimang Hangi Banank Mitsi Ka Hachadu Le Lemdi Shungu Nounin Deshukdiga Ui Shungin Ngade Shung Nega Shokak Mar Mitsi Hangi Nangshar Kyapsu Roram Nangdo Banang Gangbo Tegar Mar Dagigya Ngui Roram Banang Digital Ka Tadya Ya Nangme Tongu Shungu Nomringiya सुनानी

ji ma le xu yu e ji xu je da ti ti ti ti don da ji du su ga de ya e ji ma le ji xu sa mo no i ji no be na da je mi ju zang mo ju ru ne dang bu ji i ni gong jo su mu la la ma ru su ne gu bi che ba dang ji ne da na da gu i ni i ji no be nga dang gu ri xu ji na da che ne de wo no ya ra su be gong jo su mu la ne jia gong jo su mu cha rang le zhang xiong wo de ji ji ya e ji da i ji le Konjo sumsia, Kushabia Yimbul, Isha Shachop of Yuji, Nadango, Michitoma Churunen, Tambojini. Nibaje, Sedidang, Kiawa Shando Pembe, Tambu Chu Dubadang, Ninye. Tauzu, Madang Monjiga Yuria Shusuina, Missi Utsimbul, Ezik Seshubak Shubak Toria, Pandore Yu Tondaje, Ta Eje Pandor Ramaji Chu Mato Monobe, Chu Dubjuji, Missitoma Churunenko, Nibajini. Michitoma Churunenko, Sumbaji Sinina. Pamar jinsuwe nyinguru chewadang sumye sumbaji udni rang pamanangsha ejikbe gajintemdi ziya ijejikbe shepjishu yukimbur pamanangsha dadoya yukimbur o ejitini sumbaji shibaji yöndenjen la chokdo tongne gongdo gurwadang shiye yöndenjen da ngadang chuek toga yöndenno ina cha Ejik de nogor dengduk shiyun lobjong toga nemigyo yonden jangchargan sinowina it yonden nega nasha rangle jangshu di ziya berisha ejik be sume di ina yar takpajiga nye gushab yayuk di gushab yayuk jit itta mishu zangma juru nyang shibaji ni mishu zangma juru nyang ngabaji rik towadang genpa namla sishu pudu jebadang nga nyeda Rik towa nyo da ajik dusu kakya ina ri ni ruegang tosho nangsha ning ajik da rangle genpa nye rangle da nachot gansho nangsha ajik da gushab ya yuk ajik berse dega ega shepjila shu yuk it ngoto nani Tsangma churu nyang drukbaji Zashe la sadro pangde nyesem mamborwe shung ringwa dang druk nye Ta rang parbun sen nyen nye da ngoshi puna nang sha sadok mono sadok nye da kadu je halam di puna kiu ya ejik ta torsur tharing ka samlo matongo ya ya ejik be shung ring ti song te yudi uchi sha da na krangka ngoto di ngay shudu I krangka je da geshe mogo so ya ya shung ring wadang duk nye da dunba jini yumi kimse dang menba namla Chinyuki Pemba Drupadang Dunye Ta Rang Yue Sukandi Yina Ta Rang Yuk Kimse Nye Rang Mangche Sukand Gongro Yimbul Eji Rang Le Kiamsho Nyamdakwa Nangsha Rang Le Ka Jojoko Panto Yayuk Itnis Ta Dunbaji Ni Eji Shengi Chise La Mingyembar Yi Zhangxing Denpadang Ke Nye Minang Zi Shadu Machi Rang Le Mingyeno Ya Ya Rang Rang Sosok Samlo Ti Tong Ya Yi Zhangbya Koryuk Jit ej kebaya ejig mi yarab ki juzula tawadang gu ne ta mi jelam nak nak no be mi yarab chen mi jelam namda ne kan she melon yarda te ya biri si ya go ji ya khur yu ji na ga du gu ji ni ha jang san xin ge ta ni su ma lun war se no la ju she ba na ju ta nga dang gu se yu thong yu gen yu gyu no long ju ji ne me gyu be jak ra go ye me nu Kiambrago ye menu, ejik be put tiga, middle moto tiga, ejik suya, ejik da beju tonyuk ji kanu ti yakosumbu runye, chupachi itni. Ta chukje ba, dinje bala, jeme ki, panen truba dang chukji nye. Rangsha tsur, kadin timbu, yakan jinansha, ejik da, jik da ngat niya, wat niwo menu ya, bi nishe udindi kadin yako yinsam ya, ejik tor panbachi, lan trubko suji, jideje ni. Jingne je jesang sok juzu la yugyu mebar dang chukji nye da. Jingne jit utni brenning shang da brelo shang lo nye dum it mono ya ya. Ejik be jangbo jangsha ya ya jik beju tong yugji chungyi bani. Chuksumba ji nyerin dhewa jir nyomshing. Shengi benjo la musebe chado bongwa dang chuksum nye. Da chiksumba ji itni da nyerin Pena shokshu ni kiamshu ni nyerin kune munu ya ya jidang ngoto di samtong ya Eji minangu benjo longjo noyu ina ichi jik prado ya yi munu buru ni ichi jik sumbaji ni Jushi bachi yu yu jendang zhuang ngambi rikla mingye badang jushi ni Ta
那个鸡

lichisini ngena yojuchen ta mi kyodor nyakan ning umtin ichi menok tro ngempa ning de idang matka manyano ya ya rangchu chi songte yu ya yuchi chushi bani eji gu chilengaji nga jamsing jengi lor chambae chambi markhe badang jongani chilengaji nga dang machi gyu machi ne me gyu jomgo su ning eji jeje minangsha kadin di sha ne ti sho ro kuni itte ya eji machi at kheba ya yuchi na ga chilengaji ni chigro je sini ni na chusi gang la yang ka che sue bi thekba chi sing lo ho yang badang ju ju go ni ta chigro ji ni ta chek tho ga ina ta sik tho ga ina si ne e je chik ta go du phu rang e khur te yu ning e je chik ta sing ko sula rang i le ga ba ji rang e khur long ya yak te yu ya yu ji na ka chigro ji ta dang e grang ga thok mar ya ya ju ju ya mar di shu su che i chin i jak bol da na ta che nga dang mi chu chang ma alha chu mi chu chang ma chu du bin bol la mi chu chang ma chu du neng go na ta che si nya na ta kon jo sum la lamar su ne gu bi che ba dang chik nyak boda o ngone da ne ta ge dim di chong do mo nga dang nang bak lum bu ti im bol yak bol nga dang yong zo nang ba yin nye dum bol i nang ba yin nye go chi gi phan mo do dum bol si nya na nang ba chi ga ya chong do i je da kon jo sum she de ba ya dang im bol kyam ro ya dang im bol it ba chi na tan din di rang e kan ya kyap kon jo sum she ga chi nye do kyam ro ya dang chi ga din di ya ya ko so kyam ro lab je yin ga din di no o it ba chi tan din di ha go so ya ya e chi ya yu chi ge de mi bol i je no be kon jo sum la lam ra su ne nye rang le tak sho lam nye na da rang gong ma rang le tak sho ngo do di sum ya ichi de pe gushab ya ko su yin bol ichi chik dam jun pe sha che yu yin bol chen pu yu yin bol e chi po pu yu yin bol it ba chi na che pe chi na ya ko su bol ro nye ya da it ba chi da na ga yin ge bo tim yin bol da nga da nang bu yin no gyum zen gu tim ngo do di we ge bsi tim jo sum it ma ya kan ba chi je nye je dong no mur e chi da ni be che nga dang sin yin ne che di dang nye se di dang kye wa shen du pen bi dambi shu dhruba nye dang wane dang ne nga dang chue chi namda di dhrubde yu yi na rang sem chi di ngang di tuyde yu yi na mi zi ozo ye ki bre yin bur e chi tse shukbak toro yi ne e chik mi lu tab yuk yin bur lak lu tab yuk yin bur kye wa shen dang shen du ye e chik di gi re yuk za wa chi ta nga dang chue yi no be rang sem chi du ya e chik chue ya kosun bur ru nye ya mi na sang ki si be da chue sur sang ki si sung yi wu chue gang sur di du su yi na dikwa chi ya mizya xin gyawa pusum sokwa chi rangi semni yongsu du dini sangi tenpa yin yong oto e chikda it kam liche du ya nga tang nyamlin ya yuk di nombur it yakde yu yin mizi utning se shukba yongso ka e chikda kip tira yin buru nye i jino be ta ajik chuje pamar jinsu be nyingur chewa tang sum nye it ne me gyo nga tang deno duzu ka getem di xiong nombur ta nga tang deno nashin buzi nang chik deno shen lopchong chang pamasi chik be lopchong chang yu toka be rang sarmana kermana ya ya rupji nang tsuru so e chik buzak shuga tong chosong tong chosong tong ya kanche tomi kezimdi chosong tong dine samda kanche le bagdi ni mina rang penjo ka be ya rup lak ti tungyur mangbu chosong tong an nombur e din chosong tong ya pamasi kedin neme yudi ya nyugu nombur e chik kedin ba chi nang rangi sam tong gosum deno or buzu nang samlo nyang je siro do nye na benang buza ga kye chashe benang sol gosu benang lengin imbur benang kur imbur benang babuk lega imbur nyo ngoto meno ya ya gandar pamasi e kou dukti ya ya minang nada je kogpa nyang a chana ya kye yuk imbur eji meka maga yu tsiga maga yu sor yuk imbur eji shuje ji rang lopchong tong yuk imbur eji lopchong tong saru shuje ji rang kou dukbi ya sa nyi wu gyuno longzhu yongzo zi pro yuk imbur umgo do kati nye mikyo temdi no we eji da pamasi ta dado ya yuk nye mikyo ge tem shiong dom ut ge bok tim imbur na ga yin ta nga tang tim ji shisha ya de nore yin nga tang zuzu lusu nombur ta mi nga tang duzu gyuwa ge mi je nak mi nying baba xin ge mi sarbo wangbol ji it duzu chit ta ut ba zo mat su na jik xin ge yung nyang ka temdi ni iji no be ut nye mikyo nga tang e tene da buzu na si pamasi ya tsigur yako sukchi, naga nga tang rikshung ngoto di imbur, gyebuk timye imbur, nga tang rikshung ngoto di xiongdom, ichi nubi, ichi da, ichi ayu gyetim ninye ya. Ozo dati nga tang michu zangbu juru neng, naga sumbachi utni. Pamasya, gajin timsam, gajin jilin joyuk toga, beshe chik, to bigoso nekba, bigoso nekba, pamasya siyak man bigoso nekba, ika neyo yugoso nekba, siyak goso ni kangbo, hurda barda di, yayukchi, nemi jo gyetim ni, iti shuyugin.

tangsiyar guzhab ya yu umdin di rodum shinda nga dang monlomba itne megyu rini rogang toga ne megyu marudum sangje jumden de chyok toga ine rini rogang ga tog ya ne megyu samdoi mun ine da uzo gemban namla sishu ta rangle genshin gorim ye di nombur ije bu genshin gorim ye oji nga dang rishung yim bur ine megyu gedim di ziudum bur pene sume ji ine chikbe gemba ji takba ji suktai shenbo wa ji ya suko sungo do ning ije gu Topji di sazu ine na kanba chiki kriya, na se yung ning, ishuje shenpa na se yung bur, it genshin gorim nya oji, no ina nga tang si shidi rodum, nga tang rishung ye yung bur, ichi nga tang chiso nyanga minang e tiena ya panto timdi rodum bur, ichi nobe it ke tim yung bur, ti ya, ichi shuje da drukba je, za she la sa drog pang de, nye se ma bor we shung ring wa tang drug nye utta, ne mi kyu ke tim di ni, si nye na, za she la nye na rang ta, Para punzen imbur, nye nyeda imbur, it menu rang te puna para imbur, it nansha te bishe kuno longjue la nena, ejik puna para ya, bishe wangje noina puna para ya, it in menu ya ya, bishe planti wangje monu jong langayuni, kuno longjue monu jong langayuni, puna para che shin langayu, it ngadang yarap jebini mutununin, ngadang rishuni mutunu ichimbur, ichinobe, eje siakosuni nena, ejeda, pikam tirasuina, Kosa nak no ya shu kosa manu jongga yuinata, na shu no ya shu shu manu jongga yuinata, kantar, ich rang puna para tushichi wad minyo ya ya, shum ring tia ya, ke gosum burunya, ita ngatang rishung ne mikyo gerim nimbu, mi ne mikyo yarab kuchuabati udne ujito notum, ichinube, ije gerim di shongdur. Dimbaje, yumi kimse dang meba namla, chinu ki peba druba nyeta, rang sosu sumi lumbuti nombur, lumbuje, rang konro kimse di regim. Kimse regim, idnyeje rangle kyamsho regim, shokshu regim. Inobe rang konro chinashe chikbe, ega halam di kodubrana, ega lamsang gaya, bene laro ya yung oto laning. Ejik ulumbanyeje rangle kyamsho la nona, rangi gang chogo di, rang gyunor longjue ni, rang nubaga pao bishi panto laro ya yung di nom, idbashina, yakosun buru nye. Ngadangko jiden kabene nga nombur, taringi nyenle kimse ki dazo nye. Tha ringo nega rang parbunsen jile rang kem mangje nega traji traksho nombru ni singi ne kem mangje nega ji rang kongro ji ta rang mangje ra nobi rang si kodup si ra si kyumbru eje di biye mina di pando di regyumbru tha ringo nega ji nanda rang si dur ni si su la tam la tyone repti ondo ko idma do jile shama ne migyo biri raya pando ya nyobu ko ime iji nobe udnang ne migyo nga dang rishung imbru gerim di jong nombru gebeje shengi Chisela minyebar yi changshin. Tenpa dang ke nye utta ne mikyo te tenpu di shongdom. Te nga dang chiso nye nga panto tenpu, ke tenpu, nga dang rishung. Minang si mat tepu jiga, mat la nyekan, suga jiga, mat nyekan, sirang nyekan regim. It mat chi kriku di nekba, mikriku di nekba, rangi ye takje di ya ya. Kriku nena chik rangi it mat chi ke long so yumbur. Mikriku di nena chik da wanyik cho yumbur. Iji nobe lamsang ti chigi it zila di nye thongpo, iji a yimbur nye to bisha doje ge gosu sikamen. Ilumbu chuna gati nye oji, yagi monumburu nye, tenmi ya gosumburu nye. Ya nye di nye du shindar a kriku inam, mikriku inam, inu inam, minu inam nye yate, takje ya yuti. Iji akbol ut nye mikyo ngadang leksik toka ina i gerim di jono. Uze ngadang rishung di yimbur. Iti ya. Iji shuje mi yarab ki chusu la Tawadang gu, utta ngadang yarab chosanga melong yardade, mi yarde nyo yakosum. Ta ngadang lumbane nga mi liuye nombur, kogbye nombur, ije jakbana ngadang liu shongyukut kou nombur, dukja shongyuk lelem nombur. Puna nganpe tinin griko gwenye, marta dukja shongyuk lelem ya. Puna liu tinin griko bu, liu shongyukut kou nombur. Ije nwa, ta kanche mi yarab chuchoba, mi yadang liu tinene, pek choba che ti ya, ejik ta rang ije kaleb ya yayuji gede mi mburu nye. Hajang... Sangshin ki ta yin su ma lung war seno la chue sheba dang ju nye uzu da ne me gyu chikbe topje sadang yinbur bie gen nang yinbur gyuno long chue sadang yinbur isik toga yine ne me gyu are rang chikbe teik rago diye ya yinmanu mburu nye iji yana rang shi kange mangmuti pritu mburu nye de kyam krana kyam krago kange diye pritu mburu iji nubi buche ya ya chik ngadang seno long chue bachi ya dang chit gan gosu mburu nye Pena nga tang topje di sa suyi neji, topje ne mekyu chikbe lem di sakra na e chik lupo ne chong ya kangar utume. De topje kiam krawo yi ne de, pena vitamin C nubo si madango ya ya, de lupo ne chong yu nombur. Topje jina e tanden di ya ya rangi lupo gosu, lem krawo, imdi ne mekyu masana e chik takta di rangi lupo gosu takta di sa yu.